gyna me ho se ne awote e free me recently ne me yam ho se wadi obi are ha moda eji onu a wuti me e be se me ka kire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo

minimum ni awu famu na no pai na minimum ni akoso wa brafo me de du baby na pita ene shefo no na aposu babo sa so che boy wodi wonim die ni wonyansa ye biara ba wona ni pa wo so na ko konya ni Jesus aso chiri yedi se wonim ba wo so ne wo so bari me bi wo ho a

0: sa freno sa ji sa ba kuma me ababa ba kuma me
1: ye na sa tu mi ko
0: o kubie ni we ni